yampese bompa ye na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron e hira obebre se nenso de aba wona yase bompa ye ja won semo a ebe ihye won sase urade homigusu na nye nkwa asomdwe e ma obi biara oti wo yesu dimu na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom wanwaso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofuo jina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyo odomfo ne mobrohunfo ampa ya hwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace e onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enam sume ni pepi e sakra o ma dwen o munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko wa ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa e di se ba se obone ti se damramo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo san de bon ye fall a me na me ye number 1 adom nu shia me damascus kwan mo ifi bra me ko ho no enie madada me ye ni nyina me tu gui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mu di won akome asi wo abo ku won so bra adum shi ame no so ni boye fu mu edika obeye ho ti ni a odin kan press the lord sa adum no ne ka chire o se susu bom pa ye hwe sika adum nka ho ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikankwa ukonso a no je mu ogu ha na fe ukoshi enyankopon bisa sa adom no we nya bia na so ye pesika o se adom sa le bi mu ye o ye pesika o se adom ya kire o se nyankopon bo ni pa se ne se so ena obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efriye mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewraye mu disenye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kroya so re de eba na wo de usori a hunamu ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko ene wa dwene nko ti wo nkai se de bia wo frey tuma kwa ye da kwa be kwa ye ehwa hunamu ne ma ho hie o obie ni wa wawu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka heya na ne awu

ya hwe nipa bebre a wo nam kwantetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwahiahia no mu ife se no na de nipa konkom wo be wiase na se wunya dien na wan hwehwe kwahiahia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye de wuo ebeye da mani hunu nyame mpese obia ayira ompese obi ewu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na ye hunu ni afa kwahiahia no so se ne beya ye kosu wiase bia no ye wa hu jibi wo ha ebeko mu ti mikan luka nsempa iti du miensa nchemu adionu nai Luke chapter 13 verse 24 ore yenkan fri nchemu adionu mienu no na oninam kromu ani nkurase ekyirekyire na onam so ekọ Jerusalem na obi si ni se urade wa obegye won eye kakra bi ana na o ka kyire ni se so mu ye kakra bi o so mu nye kakra bi eno fatu nchen ye hia se wo ye se se ni se pre so obehye ne opon tiatia no mu na mesi mo se ni pepi behwehwe mu ahye ne nanso won tumi Yes, in your men perso omukomo. Omoshe conditions and terms. E matter ho dear ni she shared da kwanya. E woho ma kwan hia hia noa. Oma wosu omuchi omsu. We dear din obi ni wa obe to me a ye. E din dodo. Sen ye kanchi onkro fo muti yisu a sem no msi a sem ye din. Wani be to me a ye. Yanko pondi enko perso obi e nyankon. And so, nipa dodo na pese omo ko heaven on their own terms and conditions. Enye nya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntunche ya kwan a pese e fa so beni. Iwi asempo yenye ne sa. Ukwa bru kire wontumi ko dro airport na ka se o passport o yan se mini passport. O visa o here mini visa. Na o ye de no akwa bru kire so ano anu mo fa menko. Momo dear no mimi dear ni. Iwi asempo yenye ni sa. Nyankopon aye ni hihye ni mata ho de ni kwan a mata ho de ni hihye de ko heavya. Wo se wo mfa ye no, wo de na wo pɛ. Ti Yesu ka kyerɛ papa no a wo bɛ bibisa ne sɛ mesrɛ wo. Pre hye ni protein tie no mo. Ni pepi pɛ so wo mokrɔ. Wo bɛ hwehwɛ nso wo mo hu. Wo mo hu mpɔ mbɛ ka to ni so. Ani ye wo mo ti a no masi wo maso nyamsem wo de din dodo. E pɛdefo wo kɔ aso ba wo tumo kɔntɔ kɔ afan. Ukwa soba utumu yu club, any beer, any whiskey fine. Na u diada. Na ukwa soba isi menye nsa, menye se ina. Nipa kura sofu, ukwa wede enwe nije. Unu monsa, umpema, unkonto kwa ubiya kansi Yesu intimidiache. Unti sofu we nije. Tiseni entokwe mune nije wo. Ense mune nije wo. Mwe mune nije wo. Krofu pia gusa ne manosuwe nyan yarienu uguo fumono. Enu na nije wo mwana. Unye Jesus a. Ena uhune nije. Mbe chiro me nije bre mi hunu Jesus. Hallelujah. Unhu Yesu a unye unhune nije wa. Enije bie kutawono. Tuchune ebra Yesu nchei. Obe muwe nije a. Etu unchada. Praise the Lord. Jeremiah itinsia. Lekain ichemu edunsia no. Jeremiah itinsia. Ichemu edunsia. Enhwe de Onyankopon asem e kachrei o se Awurade sie nie nye nipa monko jina akwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de wo kwampa no wo na monfa so na munya ohome mamokra anso o se yemfa so oh e kwan a Jeremiah no mfaso. De Enoch no mfaso. Enu ne de ko heaven. Eni titi atempon ni kwanda dano. Ni a Paul no mfaso. De Peter no ni Mary no mfaso. Eni de ube ko heaven. So jai, we are in modern times. E wo abe fufu omreso. Ne mafu omreso. E inyam sumonu nye dindindin tise titi fo di eno. E bi, so still I ko heaven. It in a modern Christianity now. Near Woody is which is soon as I did bonsome machine. I don't know.
Udi Yesu echi nsu de bonsam pe bia utumoye. Yesu kan kire wa na bonsam so aka. You cannot serve two masters. Untumen somo ru anu mie no why. E wo se uyi obi a obesmo no. Enu na ema Elijah. Ebra wo hwe Israel fo no. Se Jezebel eye Ahab yire okutu bosom kesi bia bakro no mo ye frene ba. Ama omamunu nyina Yakobon krofo. Mada omani achre Jezebel. Ene ne bosom Bel. Omu swa omu nje nyamidin bo. Omu nje asoriko. Omu nye mpai bo. Eni e tongsi omu kane demsa. Jija, jija, jija. Na ilaja resa no se. Ah, ni nyamisom beni. Ena abosom som ni nyamisome diafra. Kristo simi bonsamisome diafra. Wede ni nyayidodo. Enti sese me baba ye experiment bi. Munko pene ntwie baako. Bela konfo no nyina na ejidifo amomo akọ bela fa. Munko pene ntwie baako. Mesumi di ntwie baako ba. E baba bompa ye na obi esua fre ni nyame. Nyame a odi Jeffrey sro beba no. Ono ni nyame a ebesmo no. Um si good good good good good. Omu chọ mbusumu di. Se obeye nsenkyere ni ama wo. Enti o ma wo mu di nkan. Eshishe nyina ijasa ena omudi nantwie no toso na omustate so mo bompa e ene wa behwe sikan omudi twetwa ohuma mboja ba nono ni toto sanse a omo boni akombi omutisi mu ne bansere ene bodua omunya miwie omuyesa bibiensi na ilaja kwe no kodi wo ho fe okakra o se munya me no beso ada obi da wo frena hu se obrepa timuntie mu dindindin na odi wo ho fe Munyame ne besu otu kwa wonyamai muntiemu din na bebi obiere ohusa ademos omra meboabo omuyi bibia hwe ayedai hwensi ose okay edrumite inyina na mo ahyehye no mepese mo twinsu ogusu abono ni ade ni nyina ma ho nyina tinsu Elijah na wo pese jaba na wo fo enyina beyedai ose mamenye enti sa se me free jaba ombeka se obi wo so bo no na pesi ene bo mie no ka bo ho na tija ene so sire ni mu na de se ne beye me ma san krofo no maka wan no otumo no mo twinsu ngusu ma ija no yede enfo ama fremi nyame o jisu no di jaba mo hu se nyame o te ase na esum no nye nyame e wuwo praise the lord nti Elijah o manin krofo no ye no page ne ni hwe wie no se yankopon ni papi o krom ha me kanyam se mo nye mentum se me onipa na me pese wo di ja efiri soro e be hye afode yi mani pe hu se me ye wakoa na wo so ye menyankopon bible si na no anye dai ensi ni jeddem kase jeddem praise the lord nyame o me jeddem be show boni no ni nyame aye somo no o shi wo tru nyina wo dwamansem ni akono boni nyina wo yifru mu utumo tenase wo abra wo mfasa na ema no nsi wani su na wo ko heaven ton nyame a wo shi kro no sem ni na da ni 419 plan nyina fru mu oni nyame a wo se ye dai ye somo no ti nipa no nyina butubutu fom na omo se Elijah nyame no ono ni urade praise the lord praise the lord adofo no mo mie mfa kristo sum se ye ntetwo eye reality eye ri ti obi a waba yesu nche a opese ukọ heaven no hwehwe kwan hia hia no uhuna nante so ekosi ase ye mfa so bosome afi no ate atena nipa pe omo kristo sum se anetie ene eme koyi a and you praise the Lord no wo ka wo ha ne seke kura obeti na wo hia ba pe praise the Lord obi ka hallelujah no kura onti enye Christ sumo no no Paul ne Silas no mu di Yesu e chompe heavy akro a bread won to a fierce a chichiri wo bro ma moje pram wonpo o mo tro nyom yi nyame aye ma nyame e wo so heavy ma obe wosu asase ma omo ena de nhoma ni ade de achiro mu nyina emutite ene ye kristo som no aye bread and butter se ne me ku ye sika wo ne botum dia na ene jiaba na river baba ese sika no nyina esa na ne river baba sa
ne wo kɔkyia na so fukura be di kan kɔ ho de due odi ne ni bire nyina ye dey eguso mo me enye nyam somo sa bible ma ye tia se se se wo hwehwe kwan no na wo hu na wo nante so a enye sochi sochi enye bread ne butter enye vono mattress e be sori kwa adwuma so nkru so ye dey ewo mo uda na jua omo ka dwe no asori wo hwehwe a akodoji baby wo hu no enu ne de ko heaven 119 30 tieni ojuntu fono kai ojuntu fono ono ni heaven na no okro no se ne osi fa no amfa ne sa gudie ofa na ni bre super wo se mafa no kro kwan we di watemu die magumanim. There was a choice to be made. Na e wo se niema mienu me yi no baako baako ye no kro kwan ba konso ya tronchrechre bible mu wo honso no ma bo atra de omo pe no omo ye den omo kan nyame sise o se sofo se ebinu mu ji won sofo di che yankopon. Those people are going to be surprised e da wo be drew on be won se sofo nko ne nyame nko sofo asem nko ne nyame asem so nko black and white in the bible wo se me petro david se me de mentisa o ma fa no kure kwan wo de sika to me mu kura me di no kura kwesi hifa wo sisi ye kasa David wa ohinfa unam heaven o ya chia nam no kura of ube hu no kura na ye odishi obano ma odo ho a be odishi ampa Yesu se mene kwan no kura ne de nkwa obi enkwa gya ne nche ti ba bia wa wo sum biara se nchrechre no nyina Yesu so ne no kura so a me pacho watu api. Don't look at the faces of men. Men show self when ni degree ni ni din ni power ni se ni ni passi jinu tum udi ne chia ube pra udi ne chia ube rei be pra grofua omuti ti somhure wo wiase binim ye boldu kan se mafumo kwa obi eni machi so ni nyine chi oni pe wo ne dosu mu bubru omu ko jemsa hinche mu wo ha eni mie no 102 ne ti di ojuntufo no kan bi wo se mi mani mi mfri wa temu ohu da o ka temu o kenya me asem the word of God na wo ena wo chire chire me praise the Lord asori bi oho na wo kona to wo tie nyamsem a o se ah we dey make ram yard wo nya so for so make ram yard e chere ne be bi so wo kona wo tie nyamsem wo sa de no wura wura wo pa honhom no ye wo mu adwuma pop pop pop enu bi na David yi ye no o se mi mani mfri wa temu ohu mohun chirekire papa mohun sompa no me mane mfre ho enchere na kakra bi na obi frɛ me ti wo frɛ me na ɔka kire me sɛ o no yare malaria ti wo brɛ pa be 2 weeks wa ya yare no nkɔ ti da kura wia de na ye wo ne ho ye ne basabasa ne so nyina ebri no ɔne ne marketing kiti me no so na wo ho ti wo de ntuma sɛ for model mu sɛ wo da wo tɔ wa 2 minutes na ohun se opie baby enipa mienu kura funaka we tuma we ne we atoa we tuma we na we ne funaka ne so be de ohun an so na munku mu okunyina so obi de sikai pe twa na poso san otie mu Jesus Jimmy Jesus Jimmy Jesus Jimmy okopie baby ni pardon osi suma wo ho no betumu don sakura ye dey aso na obi otie kunwa kese so oyi ni pakese ah o shatade tuntum ohun na no ka se wo wo pepe de wa waso dinti ena mo aba waso dinti ena mo aba ejun yankopon de ma se ye no wanye nti no aba mo ma no ko ne tamon son o se ne nti no ogina gate na chi di gate na chi ogina na obofo bi su shata de white bae obae ne nipa na wo twitwa no no na wahwe ase wo sa obofo na ni ena o ka kire nso ni na chi na odi ne ko na so me mo aso ni di okoye na okire ne sofo ya so manu nyina boni nko a no sadne ko prayer group bi a owom eno so okoye enipa na etete ono bi ase enipa bi shabo abuo tine ehye womo omo mahyehye ntade ntintia nipo mutete aso de momo winsa ni sane ma ne ma ni nyina na oka chense fi na ekro mensi aso no mo bi ko deeper life nti wo so otisa no ena
nipa no ka so obema ne century na asa na obema ne century no ka chen so onfre pastor dudu no mo mpae ma so woni pastor dudu mi so minimum no ti wo se o ka so obema ne century ne a na nani ate obi a wo yare for bear 2 weeks a malaria no a che se o se sata no junso a yellow ka cre bi na ba bear 2 times a day na we also ti ne ni a think an se junso de no ko junso o ko jina o junso be 5 minutes ni nyina ye white wo wi ene hu yare ni nyina eko to o sha se e ehwehwe kwai o be fa so be hu pastor diodu mre bi no so twem ba bi na nyamse mo ko so ti ne o preach no na e ne den ti o fa ne number to o fre ni pa kro no e di pa life ni no o de pastor diodu number o so fre me no mom pa ma bom pa ma ne sisi e ka sei what is your bontia enya gro last weekend ye ko ni kru mu ho e ko ni fie e ho ye new site unam koko mu pants wa ko ni ni kru fie ba bi omote na seni radi e yusu no no enya sem kitwa ni ye kan se we asi we ya ye we di bi pere ni hwa e kos wo ya brabo mo yakopon ye dey onim everything concerned ya na agre ho ini pet mu take video ifie ko ne mfie ba edihye mu a adekro na na oyede uhu yewo enkran ha e bibi wa brochira enam video mu enam tv mu efa mepo ensuo enwie mu na aba enipa na ayesa ade ne nyina o ni yehwe ni nyame obo sa nkrofo na mo onyansa no se nyame no woni ani uko sure dem anu atu se odi bodi chese watu prumti nyami huno bible sinti di obodi ni ohu ade e obo aso no ntia sem e ye huhum asem nipa ntia se senke nipa nyina ni ma ke boni huru a ekoso wi asenke ni nyina to atwa hallelujah ke nya yesu e mu ni enye nya misra wodi boni ye de wo sori a boni nka wo kuntabu ho boni nka wo plan ho boni nka bibia wo ye ho heaven na wo pa kro wa dwene no susue ne bibia wo mpa ebo nyina ne se urade bua me se ne be menya heaven akọ obonsam dia di funu ba wa kuma mo se bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nko na wo dwene ho se ne bible ka no nya ade a enye na wo sori e wudi akire obi ni ho a obefa sika kuku obi wa bra won tena se nwene ho ansa it is right at the thought level no what to sad ye na twene bede na anyinse abewo boni amawo but ye kwa sonso so enyi asori ni ikura bible nso ye nyi ni eniye mu nti ade no ba o na bufo no ba okuntokwa mamenyona na otu enyumo asori dem na okuntokwa ari yesu kwa asori no ejimiana me chire nyansa pa ya misu be chire nyansa pa we ade wo pre ho ti se wan sakra wadwan sa bra bonu ana de ku wo mu ku ani gusu a gbe hu se enye kra Matthew sempa eti du ba ku me kire wo se heaven ho no enye ahogunu kwan wo pese wo ko aje se wani bre pa yesu no John in the kind e wo Matthew chapter 11 verse 12 Matthew kafa John ho o se na efri osuboni Yohane bre so ebesi ne wo ye osuru ahenie no ho ade ene bre so na wan we ni abere no ene omo fa no ene etin so yeso otena mana etu upe heaven akwa bonsa mo mpese wukọ ahonhomone mpese wukọ abeyfo mpese wukọ umamia won sakra ye mpese wukọ upapa mpese wukọ sofo won sakra ye mpo we ni abere pese ye holy no people ne ni echichire wo pese o se wo kronkron ye no ne ma no so sofo na akenti mankwa enye enye sofo a odi bone we sofo papa sofo a wakyere obone wotwe akọ bone moye osofo papa na odi ne chi se Johnson na wo ko John na wo ko Johnson for mo fan che me wa na ye betu ye da me ke bi praise the Lord Ephesians 14:9 che mo don so eko si dun otwe eti me kan ye na me di adanse e urade mo se mo nante bio se dia mama ya ka no nante wa adwene hunu ye mo no won na won adwene mu edrusum de sense woni mu de na wa akuma premonti oyenkwa onyankopon ma no ho ananafo e sense wani nwi ade bionti ode won ho ama ahohwie oyee efidie nyina ene pere so
When you bring a person here, the trend, I'm so born in, I'm to the highest degree. Then any prayer super.

tamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan ifi se munni mo se amane hunu a eno de atumunua no ma owo wiase so se onye dey ohunu ama mon sakra ye no onfa ho kra ne se bana se wanhwe ye a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro didi wakiro nwa homa ode beshe omene ni wawu wakiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ni abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa san yo eya febo dodo na enim osina me ho kire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wai ensempi owu echi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni job ai pese e kane ho asem senia enso hwe huru otu no na san ye mani nyina o gina ye se bibe so ote ade bi ase se eba se wo fa mane huru mu a na onyame ma kwan ma saa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omo mo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa jem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidi ni nso se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa jem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye wo mu so hwe a ke hu ne wa be ne ne wa bon ki hu ne wa pass ne ne wa feli san so su ne nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nso ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se job a na wo gidi aye tinten den ti ni su nya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi onidi enidi ni obuo e mo nyankopon enye wo nko enenye me nko ene efa amane mo Abraham oye odifo pa nyankopon ni pakese one ne yire sera omu ware enso so na omu niba ndise wa ware na niba ebia ni omu na oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumse onu free no mema de free omu da oba kase mi enko hospital so se mi enko so de bia de bia na osi ne so na o demono enye eniso yesa wo ye kristo ne ntume nyesa lord o hwire ne yire e wo sodom enso antone bible antwene okoso a edi nyame echi joseph nso oton no e ma midianfo na ode no kwa efiase potifa efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne yekika ka ho nyina ne nyina mu no joseph ogyina pintin e ma urade david nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sa ne ho ewuja david ose otinini amane dɔson so urade yi ni firi ni nyina mu te sa akunnifo a ɔmo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu mayi ntie de ɔmo ka sɛ ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na sɛ yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina owa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no senti me basa susu me hu nipa binum te se job me hu nipa binum te se daniel me hu nipa binum te se abraham me hu nipa binum te se sarah na me hu nipa binum te se joseph na se ne kristo so no de chese gidi enka ho nyame susu yemfo ye ni hu no na wo watch nsu nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntuka se de dada o ka so obebe o maya maranfo nya wo watch o nya wo time yesu si onu mpo ni mutabo no na ye de na wo ka se da nyame so yesu so obeba o maye me pa cho men ke ka sansem ye hwe job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wa dwene mako job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah
Jobu ye sikeni pa, wukan verse 1 na ube hun, oye sikeni kesye pa. Nsi ne juma muno, ti se Daniel, hushi muna ye humbe bi okutu ya bribe, ye humbe bi ya osisi obi, ye humbe bi obo pono di nye sika. Bi biya, nyanku pona ne di ne huwa dansi ye se jobu ye dey, otne pa pa pa pa pa pa pa. Oh, mempaye ni se nke nyamibe di ye huwa dansi ye sa. Osi otne, yenonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omu kosisi aso de mahim so omu suro enipa omu suro nyankopon anadwe odi bone okwa sori ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wa hwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni jobu no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwe gu cavalry no. Ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha. No ahohoro adu okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina. Na oni Job gyina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon e di Jobu twa bonsam poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christofo nyame betumi de o metwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atwe ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwan ne ni pe die. Ti amanya mini mo guase Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me jama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo ho nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka kiro se ni edi ohrusie popo papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mu tonyo ma nyamia ye praise the lord Efiase na woda ebu ekunfa ade ebechime akokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu awunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne ade obekwa koto jetebuo mumpa ummo hu oni jatetumo damade eche ne bonyefo no bae no oto onko sro o manka form no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunkry as a full pimper so mobodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coffee will be do I. Na Satan, bia a radise, o quara na jobu sro unyankopon. Okwara na Jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na Jobu tene. Enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. Okobusumfo ho akopa bambo. Okọ enzima akopa bambo. Kristo ni kopeka we bia hye. O name Christo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. O tine wo nyamie nim. Nyame obo hon bain. O siro nyamia nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bayifoni e bayi bun sampo nyine nim. Wa ukura Bible adebiye wudi e trenche wa sorry demu. O nimu we. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya erade se okwara na Jobu suro nyankopon no
enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo wo nyina ho baye shia ni nsanu ejuma we shira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ni ebe ya ebeto mami bi ne babe ho a counselor and o kache se wo ye kristo ni wo di dwa den den ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa kwa jinsu ya piti su bibia enkokra che se ye nto na mkache se wo sakrai fa homa yesu first why na wo do homa yesu a eni e ma na wa kwa jia ye de piti piti so kawani sa ni ma nyina kwa tu ni nyina egu eti utie ni amekae na okoye woni mne oye osi nyami na mitu egu osofu se usiro still alo usiro osofu se iti mene no bompa ya okoye no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na hina okoye ayushwe wa yunwe matiso wasadi ema we osi danwe ni pasi se ni nina ya maniska besi sani manu nyina manisika afroda water ni sio bmpt so ishire frisro nyami ni shira ishire bia obenye fi be bia nyami nka ho ye abusumu ishira eye akonfu ishira eye satan ishira occultism ishira no ejem na do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wudi na sen wo wiase na obi di de emretia na akode jima febo it is satan impo inim se nyame hira so o se na ne fi aboa ase kine akina sase so o kan verse 1 ho na o se job na na ntwie yuma chese asase no so na obi eni ho obi eni ho obi eni ho obi eni ho emie hira no na fi tren won saka de wo nyina hwe onu me wana awurade ka kire satan se hwe de owo nyina ewo wonsem mama ho kwan I've given you the chance the job free mu fi a obeye stronger hallelujah obeye ti se gold I dear for jemni yi fi nyina ye den e free ni mu onu ade emfa wonsan ye den enka no ne kra no nye wo dia e ye mi yakopon me dia ti ne jesus si sronia okum ni pedua no a odi o kra no ye den e ko twije mu na satan fie urade enimo ye den e ko e ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shase e ti debi na merima no ne ema edidi na onom ensa e wo won pa cho nya petesia wai enye snap ensa ye de e ko ku kra friend ensa fanta e friend ensa doko doko no nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na obofuo ebi bajobu nchan bekan se enantwie no efentem na enfunu mu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no woden krantan no kunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni ba bi efiri ba fa wire che nya mimi wai mento bible ntwene uhwe nchemu dum numa sabafo ene beye sanye doa no omukoye na kadia fo nsusu baye omususu omutushe ni yoma so ene omufinishi omunyina ka ba kompe no nsu bebo amane ba kungusu okase a onwue no foforo nsu ba beka se omabarima ne omama edidi no nomunsa ewo wonua penifie na hwe and from makesi ebi free stress so ababe bo e dan no entwea the four corners of the building na a tree egumrantie no ne umanu nyina so mawuwu menko an maka mele amane ede ebe bo ife se wo twhwe wa brabo no hu amane horo a ato enti watu bible atwene onko asori bio onko ti nyamsem bio wo mom pae bio a woni nam abosmo so ni pray for me for so a pobo for ni wudi for no a wo munim nyame a wo mokire ni pe nyame no woni nam wo so se wo pe moa ebinom kwaji owu oho onko nyame onko o nyame onko da
na mi ni pe bie ni hwa uba ni nchen ube kun udi gold uba osimi kushirasu ama nuwa kun nuwa je udi dollars uba osimi kushirasu ama nuwa kun nuwa unimu nyame onsro nyame onfe nyame nyefe tidi ope bie utumuye wa yena jense enwa anono diye tu jobu nyine echi watu bible achini yo unkwasore umompaye tidi jobu yeye chimedio nono we nyina anono unimse nyame na eye. So na bonsam de teachery ene jobu sori sinsa na tade mu ene oyi ni ti ene o hwe from sori onyankopon na o kan say deja ene me di free mi na yem bae na deja na me di besan akro urade dia ma na urade afa enhira enka urade din praise the lord chimedio no mie no si yenyine mu no job anye bone ne wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no enye yen kwan ye wo wiase a amane atoye yon bia to job na the record e clean nyamine dini ho adanse at the end of the day ne tu no nyine echi no hwe job chapter 42 ne hu se nyankopon e hye ne ho ni mo nyam o job abrabom o shira no mane o hwere ye nyina ne sa ye dai e kai na ninamfufu awon mu baya on betwetwe no besresre no bebu no foni ade nyankopon ka jese mo ankono mankopa jobu cha di ne beye mo we chemu dunum no na jobu ebo ninamfu no tri so mpae ewrade dane ni dem ni dua demu na ewrade de ade a jobu enyaaye no nyina mo ho mie no emma no praise the lord. Ene nini anom, emeri ma yina, eni nini anom, eme yina, eni wwa wonino kani yina ba ni nchen, ni woninu bedidi, ewo nifie, na wujamno, na wachichire ni vire, amania, erade ma hon, kwa ema no ba ni so ni yina hon. Na womu biara, ema ni sika, jete bina biakuni sika, eka hon de ni petiti ni petri peno jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pesika wai sey hian okura na woni hweti sey Lazarus na wu a obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidi e nso so obehwiri nyame wo ka wani guso a obekọ bebi nyame nie samre na wo sika wo pay adan odisisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wo nya asase we nyasoro wa ya pan na osinsemo eti enedi nyankopon peso ochre ne se emfa ho amane a wo fom emfa ho amane a me fom umie nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu osina Awurade hyira Job awie yesene fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abere apem na onya mabarima baason ne emama baasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapo na wonhunu ema wonhu ofe si jobu ma ema no asase no nyina so na weja mema weja pade wonua no mu na ye chire ni jobu di mfrinhia oha ebianan na ohuni mama ene ni mama I want to atwaso nan na yobu wi obi ebe wu na wabu akura na wedi ena amen. Se se jobu oyi achia wo heaven. Amani etu nu nyina no akasa siso ha. Mi mame mi papa. E di amani ena ufom. Ni nyina beka ha. Men tu nyame nchini wai. Utu nyame nchini ya. Ube nuho. Kujimu wa. Ube sun afibo. Ube tremu. Ube nuho babebo. Pejwe nishwe kabare. Ni emom paye mao. Nyame ube tumia buwa wai.
page when you share cavalry. Like I say, Raddy, me, you many fruits, so me to me Bible train. And so, in a miss uncle for me Bible, my proper home be a walk, sorry. Send a bear, me shame GDM, ma, me shame GDM, den, said your job, we shame GDM, deno. A GD for moja, sorry, co moja, and pipe, moja, Bible, king kind, namuni num baby bassa. Obadi say for Sawachina Brawai. Nyameda suti ya kunyano sinye bon sam praise the Lord. Baby ya ubi ya memo mpae. Nyame ya utumia die nyina ya die tifu nyina ya she wonsa. Ubi biara odama ni emwe shishini seja. Enam senti ni jidi ya pawo umono. Radie bon mpae sobe tu sankrofoni nyina ya jidi emu wa yesu demo. Boni biara omdi ya foforo omu. Ensema omaki kenti ya ni nipani wa sofwe radifoni nyina ya che omu. Ne huu omu bo. Na sanfo ombra unchebi wa yesu demo. Ni oma shuri ya seni ya wishi ya juba na imono. Radishe wa na imu. Sene beya umbetu miye jina kosie wye. Nese base ubana se ububo umedia. Omususu ati omudin wongumanu mubi. Radie dinede isha onse mweni mwenyamu ne diwa sori ni sumhuru njine emo. Nipo omu kwe radi omutia mwomonte asie. Masofu ongo sra umbetu miya kasema. Umbetu miya jini bonyefu onkwa na mechi sanfu asore jina wana yesu biyo. Eda wasi o yesu dimu na ebo mpaye. Amen. Misha mopa se mwaya son amana se mope se ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.

tie dio no na mehunu ɔbɔfoɔ bi a ɔfiri soro sane a ɔkura ebunu no ano safoa ne nkɔnsɔnkɔnsɔn kɛseɛ bi na ɔkyere ɔtweaseɛ ɔwɔ dada a ɔno ne ɔbonsam no kyekyere no mfirinhyia apem na ɔtoo no twenee ebunu no mu na ɔtoo mu na ɔsɔɔ ano na wankɔdaadaa maaman bio kɔsi sɛ mfirinhyia apem no bɛwie duru ansa nanso no akyiri no ɛtwa sɛ wɔgyaa no kakra na mehunu nhwimwa bi na wɔn a wɔtete soɔ no wɔde atemmuo maa wɔn na mehunu wɔn a yesu adanseɛ ne nyankopɔn asɛm nti wɔtwitwaa wɔn tiri no akraa ne wɔn a wɔankoto aboa no anaa ne honi na wɔanyɛ agyiraeɛ no wɔ wɔn moma so ne wɔn nsa soɔ no na wɔnyaa nkwa bio na wɔne kristo dii ahene mfirinhyia apem na wufuo nkaeɛ no deɛ wɔanya nkwa bio kɔsii sɛ mfirinhyia apem no twaa mu ansa wɔwusɔre a ɛdi kan no no nhyira ne kronkron ne deɛ ɔnya afa ɔsɔre a ɛdi kan no mu saa nkurɔfoɔ no so na owuprenu no nni tumi na mmom wɔbɛyɛ nyankopɔn ne kristo asɔfoɔ na wɔne no bɛdi ahene mfirinhyia apem na sɛ mfirinhyia apem no wie duru a wɔbɛsane satan afiri n'afiase na wɔbɛfiri adi akɔdaadaa amanaman a wɔwɔ asase afanan so Gog ne Magog akɔboaboa wɔn ano akɔ ɔsa wɔn na wɔn ano dɔɔso sɛ mpoano anwea na wɔforo kɔgyinaa asase tɛtrɛtɛ no so na wɔtwa ahotefoɔ no ne nkura a wɔdɔ no no ho nsraban hyiae na gya firi soro guu fam bɛhyee wɔn na ɔbonsam a ɔdaadaa wɔn no wɔtoo no twenee ogya ne sɔfe tadeɛ no mu.

ebrisa nene na niwa te se esutre ho murubura wodwa nufusuo esisi ne maye so na funo te se eduhwam akofia nuhwam yeso ye na no fafa etise sukoko faifa eso kruba enene ne nsa ye sika nwini a wodi sika brebo esisi mu ni pedua ya so nsen adwini a wodi hwabo edura so na ye abufufu edum a esisi amapanyi na so so ni suban ti sa Lebanon wayi ni sa twini duro nua na num wo adokodokwade na ne ho nyina ye ni so dia anko midofuo ni madamfo ni o

0: Kuma ye mompae. Radi pa ya bowe ni mubiu. Ya bompae so bibie ni wawasemu. Oma ye ntiasie. Ye hu yesu enini wusoro yetu meno. Radi tron safa kaye wo yesu demoni ye bompae. Amen.
1: Amen.
0: Adofonom ye shadi su ye biasi wo se believers desire for the heavenly city. Se ojidi ni akono pae wo se unyama heaven. Eye osoro. Kron kron no eka akono a eade a ehohia pa ema ubi biara awo asase so se wo no bibia aduane mpo toda aduane bi so so de mi kondo e toda so so mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo atoyem iti se ba se heavy a ye ka ho asem no na wotwe na wotwe na wo kai heavy wa ku kwesi ada som busume busume Brunya brani Easter na okai heavier. Be din pass obi to me alcohol. Mwe ya dear wo se dani day nyina e huan kono no e she wa kumamu. And son wo to me alko amna ye ye. Making kind Hebrews chapter 13 to 16. Crofom wo heavy si si nyina. E yon crofua omunya kono ma heavy and son wo mo koho. Omo dwene ho omo bo ho mpae omo sun ho da omo tu ho anamon ansa na omo tumi akọ heaven Hebrews chapter 13 me kan finche mu du miensa ekosi du nsia no eno nti moma ye mfredi nkọ ni nchen ensraban na chi nkọ so a na hohora ye ni kret na ho da e wo ha nemom de e beba na chiri kwan e na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emo Yankopon ayeyi afodie da ene anofafa ebono abodi no aba eyeye ni adiche na momma mweni empa so efise sa aforbono so Yankopon ni edisani amadi nke aka no se kase akono a unyama heavier ne mebi wa mpese mede toto ho ma wote ase ye se obi ye taxi driver na se onam kwan so e kwa wa we na so e peso ote se obi fre no ana ye opa ne se se taxi it is odi na chi no nya te se ne dia wa hwe ya ode ka be kwa ko bonu to if you say eno ni ade e she na kuma mu ne mpa ye urade mi kwe bua me ne ne ye fre me ti se nya fre no a na bo break na ogina akwa ko fe nipa no yenso so si itumi nya kono ti se ni taxi driver nya kono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be ko heaven amen fafu from so enka ho e drew abato ombra hwe politicians wo ma die so enkom sha o mo pesu o mu tie bibi o mo ye ni se obetumi a win next election komo fofro bie ni ho a wo bo a e to na so efa election no ho eti yensu so aye ye agidi fo anase wonya ye agidi ni nenam sa nyamsema wuti esu na mu abeye agidi ni a se wobetumi akọ heavier nya kono ma heaven ti senior politician nenam sa nyamsema wuti esu na mu abeye agidi ni a se wobetumi akọ heavier

ɔno ana ɔso ayɛ bɔne ɛwɔ ne hona mu kɔdua no soɔ sɛ yɛwu ama ne bɔne a yɛntena se ɛma tene ne deɛ aka ne wo kae to aso ɔno ana wɔde ne mantampeɛ asa ɛyadeɛ anadwei mekasa kyerɛ wo ɛfa aresɛ mmua ɛne apɔmudi a ɛna ne mmra mantampeɛ nso ɛyɛ mmua na yɛatena se ama tene ne deɛ aka ne wo kae to aso ɛ ɔno mantampeɛm ɛna yɛnya ayaresa anadwei mene wo kasa fa ɛyɛ aresɛ mmua ɛne apɔmudi a ɛnam ne mantampeɛ no soɔ ɛyɛ mmua ɛyɛ di mu ɛyɛ ma ɛyɛ ne nyinaa nsɛtwerɛ no ɔyi biribia mfiri mu mesɛ wo nsɛtwerɛ no biribiara ɛmfiri mu ɛyɛ mmua biribi biara a awurade ɛwɔ ma wo anadwei wobɛfa ne nyinaa kɔ fie wo nsa bɛka wobɛnya na mɛhu wɔ abrabom ɛyɛ ayaresɛ mmua ɛne apɔmudi a ɛnam ne nantampea no soɔ nneɛma mmiɛnsa ɛne ahwɛdeɛ di kan ɛyɛ wayaresa ɛne wɔpɔmude pɛbuka pɛmuka a ɛfa wɔpɔmude ne wayaresa no deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ wayaresa ɛne wɔpɔmude no neɛ waka afa ho ɛti neɛ wɔkyerɛ sɛ yɛ no fa di so na woyɛ a ɛyɛ dɛn a ɛbɛbɛm na wo nsa bɛka wogyeɛ wayaresa wo nsɛkyerɛneɛ na nyankopɔn tumi no bɛbɔ ɔbrɛbom ɛwɔ yesu din mu yɛtɔ so mmiɛnsa no ɔkura wayaresa ɛne wɔpɔmuden no yɛnsa ka a yɛbɛkora yɛnsa ka a ɛbɛyɛ afebɔɔ yɛsɛ bi a wogya kokorohwi aseɛ wowɔ mu na wafiri mu na woyare na wo ho atɔ woyare na wo ho atɔ ɛyɛ aresa a ɛyɛ afebɔɔ ɛne apɔmuden a ɛwɔ afebɔɔ bɛyɛ obibiaa deɛ wɔ yesu din mu ɔwokura wayaresa ɛne ɔpɔmuden yɛnhwɛ deɛ ɛdi kan ɛsɛ wayaresa ɛne wɔpɔmuden no ɔpae a ɔpɛ mu aka ɔpae mu ɛka wɔ yaresa ɛne wɔpɔmuden awurade ɛka kyerɛ wo na ɔhunu ne dɔ ɛne gyinadwe ho ne ɛwɔ sɛ wo w'ani daa soɔ no ɔwɔ sɛ wo ne toto nyankopɔn asɛm a waka no ho yɛnhwɛ exodus nwoma ɛtire ɛyɛ ɛdu nsia kyɛmu aduonu nsia woyɛ wo dea ka sɛ woyɛ me dea exodus nwoma ɛtire ɛyɛ ɛdunum kyɛmu aduonu nsia na ɔka sɛ sɛ wobɛtie awurade wo nyankopɔn ne na woayɛ deɛ ɛtere wɔ n'anim na woatie ne mmara nsɛm na woadi n'ahyɛdeɛ nyinaa so a ɛneɛ memfa yadeɛ a mede megu Misraim soɔ no ɛbiara menguu so na menim sɛ obi wɔ hɔ bɛka amen mede megu Misraimfoɔ no soɔ no biara menguu so na mene awurade wɔ yaresafoɔ no wonim ɛtɔ da a wia nneɛma atwa ho ahyia na wohunu biribi ɛwɔ ɔbrɛbɔ ni sɛ nka wohunu wɔ hɔ na wogye wo w'adwene mu ebia papa na ɛde to hɔ na ebia wɔde adekoro ti ɔde to hɔ na ebia ɛyɛ ɔba a ɔse bia me kuru nade ato a na menim deɛ ti a ɔde to ha me yere na ɛde adeɛ wɔatu a ebia wɔde deɛ ti a ɔde to hɔ na wobisa a me wura wona ade saa deɛ tu ha daabi nyamea me kuru wona ade saa deɛ wɔatu ha daabi nyamea me yere wona ade wɔatu ha daabi nyamea ɛne yɛbɛtwa yii saa deɛ no firi onyankopɔn sɛ yarewa biara a ɛwɔ onyankopɔn ba biara abrabɔ mu ɛnyɛ ɔno na ɛde too hɔ ɛti n'adwene ɔse yɛi firi hɔ yesu bɛyi afiri w'abrabɔ mu anadwee ɔnkokuro no ɛbɛyi afiri w'abrabɔ mu anadwee ɔse memfa memfa memfa memfa yare a mede me guu mede nsoɔ no mu biara menguu so na wowɛ abrabɔ mu a ɔsɛ awurade na ɛpɛ sɛ meyare dabi
ebi awurade na pese me hunu samani ose nyamia adie biara awurade enye wa prabom no anaje obetu aya adiaba boni biara oso aja no enua woni padiam osawam o mrabom wani utrim o ajinmu ene wonan adie biara ninyina pieko wo yesu dinim na ose mene awurade wo yare safo asembe na atise mene awurade wo yare safo ya enyom wahane enso ya kanchemu a aya adionu enyom wahane enso ya kenkanji chemu a aya adionu ose o mana sembe sa wo yadie na oyiwo firi won amena mu ama sa wo tiase asem no aye awurade akoa asem no ane se yakopo bofo a osuma no sonko ebribi na yakopo akoa aye obofo se yesu kristo osuma awurade o suma asem no ensai enko kakase osuma me na so batimi anye ba bibiara ani nipa biara awurade suma asem no kone che no ebebe mu Osuma anasem. Anatui. Osuma atumi ya wasem na ba waprapum. Ochia esem na ba waprapum. Ane. Fufroye esem no. Aba waprapum. Ewe yesu dini mu. Sa. O. Nipa diana asa. Etu chamne uono. Ebenya ukwabie. Aye wani. Ane wachiri bremo. Bibi ara eko yeno. Ene ahwade apamu anadwe akwano he na ba eba wo ho babia osuma na sem osuma na sem osuma na sem na sa wanyare asem no enihwabo kai oka asem no na pam osuma na sem ma enya han na ehan na ba osuma na sem ensio emra na ba osuma na sem ose a time free soon mumra no kebia bam di oka ye biara oti obun sam otime totu na no ambone etime totu na no aye kabrechie tubi tume totu na no osuma asamna ba ochi na dwi me se osuma asamna na dwi na sawo nyina aji wo firi wo manye enyina mu da urade ase asamno eba wo cha na dwi na ebe wura wo no pe bevura wadwene mu saa mu hawo ne nyina betu ayira eda bo betu ayira konu ya biara bebubu mene udi ahurisie asane ba wo nchai ebe ma fa wo die ebe asaa nguma tie dionum enai asaa nguma tie dionum num majene nya majene a majene me yare me de minim se metimi aye abibi aya wadwene nyankopon adwene na aduafo doctors akacha mse me wo bretie bia meritras ase wo ye nyankopon adwene adwene fa ho no no onwie wadwuma awasase so etu obema obeto nkwanam na obesa yare anadwene na mehunu sa yare sansa eba wo nchen mehunu sa wo tie sa eba wo nchen na anya wadwene ne madwene na anya makwan ne makwan awrade asem nie na sede osoro kronsini asase no sana makwan kronsini mokwan na madwene so sine mo adwene sede osio ene se kirema firi soro gufom sede osio ne so kirema firi soro eba ore twa kakra se so to a no bi gina abonte a na abibi bi ekura no na o se ko o kase nsuo sai wachi nsuo sai wachi nsuo no besa ina chi nse nsuo no besa ina chi enti isha ba o suana juin o se obi kase ensa wibe tuya kase ensa isha nsuo no sai ina chi aya ayaresa nsuo ensa chwani nsuo enwe sire nsuo konu ya biya wa brabo mnu abubu ana juin ewo yesu dini mu sani o suyo ani si chile mafri o suru gufom na ensa enko hobiu. This
sir for as I say Elsa Manuba Adriane na eswaba na de abama ogufuo ani adriane ma odifuo no sa ana ma sama e free manu mu beye Elsa ma menchan kwa abeya yarisa ade wati ababa ama nkwajie ama fawudie ensa ma menchan kwa jise eye die mepe ewo brabom abeye ewo busuam abeye ewo jumam abeye ewo ujadie mu abeye ewo osumjumadie mu die mepe nie Obun sampe wachem. Dia watafu pelu. Obeza wafi aseri nina wachem. Dia. Omua. Omu chilu mkoso. Wase wongu nye mkoso. Akechi. Enkoso naba. Na tim. Esanse. Dia tia. Mepanu. Ebebem. Na. Ebeye. Dia tia. Mesuma. No. No. Osumana sem. Osumana sem. Na die ti osuma aye no ebebem ya de makonsempa no etire yedunsia ya ka chemu edunum makonsempa etire dunsia chemu dunum na ose won se moko wiase nyina akoka sepa no kira body enyina body enyina abody enyina ensabeka asepa no mfaso so muti asempa no na asempa na eba oche ane Nkwaji asempa no. Ayarisa asempa. Oji asempa. Aduma asempa. Tumi asempa. Afe emi na ema biyo. Sa asempa na. Eba abodi ebiya anche no. Anajui ebepem. Yabe chimuwe yedu nsi ya no. Di oji diye. No obwane su. No obache no kwa. Yade wanyi niye no. Obebu ni fo. Da radia se. Media miyo ojidini. Me ye onyakupo tifuano ojidini. Meji onyakupo obo osone asasino. Edi. Meji erani Yesu Kristo. Edi. Lo anite se enwa eneni dape no. Meji di. Meji Yesu Kristo ni tumi no. Meji di. Onyakupo obo sene nina meji di. Na fewa. Chebudu sono. Yemje weye waha. Weye ya media. Me se weye ya media. Me se weye ya media. Obia anji we efrimisem. Wana kama uo. Obia anji we efrimisem. Anaji wansabeka. Nabribia wansabeka wo yesu dinimu. Na sansa chweniei. Sansa chweniei. Na sansa chweniei bedi wana wajidie. Echi midimu. Obetua umone. Obekasa kasa mufro. Obama awoso. Na so anuma duboni biara. Enye wafi. Obia timi nkuwa saa bredu. Ekrasi ho. Obia timi nkuwa saa na edu. Ekrom. Obia timi nkuwa saa bredu. Wachuba mu. Saa u mrensu ya obia timi nkuwa. Adasumu. Obia timi nkuwa bra mrenu ye. Se wo numa di boni biya, anya onfi. Ebiya, da esumu, oz mse winim. Obi tmi mfa bibi, ema u, ewiya kete, bra, o ujena wase, ah, ya che wada. Na, sa di panu, uyo ufo, eno ba, esunda ye, o nimse wada. Nempo, wada mpwa, oye oja, echa uweshia. Mada, Na so be wo hom de e wo ho na wo hom e be po aduboni biara e wo da ye mu o Yesu dinim na wo nwa aduboni bia anya wo hwe jeje we ye o se wo de nsa be gwa re fo so ama ho aye won den ana ji wo be nya yarisa ana ji be hu ba me den kasa na ji be hu ba me den
Semu dunkrono. Na fe erade yesu ni wonka sa atwe no. Ofa no kosro na gotra Jacobon enfa. Then why oh? Oh ye odiba sabre da owo onyapon eserfa so then why oh? O ka kire ejano se asem biara me ka kire asafo no o se ba mu eno eno we ho na na twi o hwe yen na twi o ka se na se nyina o se ai na se we ka nyina sa sama e ba wo chenyina o se ani na o hwe se sasem no na se we ba mu na se ba ka na on die ofruo ko ka se no ma nyina na urade anyway ye adwuma awrade ni wo ye adwuma anaje awrade sayare ono wo ye adwuma awrade cho ono wo ye ye adwuma awrade na ma fawdi anaje oni wo ye adwuma ese ese trene e ka asem no hoden nam se trene e ka asem no ese asem no den ese trene be di wo chi anaje Uba hulu nsachwa niye. Mese ube hulu nsachwa niye. Sabu buwafua. Be huli anante. Waniye frabe bie wani. Na be huna diye. Se. Woko. Sabia. Na ya kasebi biwe idye. Enye dura. Ede yabaseli nina. Adye bia omose. Wabe weti minya wano. Nyakupo otuma diye nina yeno. Wahana adwi. Obama abem. Dedi kain. Dedi kain. Dedi kaino. Se. Why is that a perm or why is that a perm come near Tosimino? I yet a draw a homo or pumped in Wiresa. A draw a homo aresa and a pumped in. Unim. So call Doctor Papa be anim. That's your share. Unipedium. No room there. A woman. That's a what Sarah would do. Now what Sarah would say. And there call Numway. Debiano Baco. Now say. Oh, Father Sanier. Odiye fona chora obaka se minim se sa yare ebeko na fe oba bia na wotwe na fe odo ho ebetre no se bia sadro no odema wono ayi adwuma na fe ukọ ade no ekura na ukọ ye no na o se anapa no so na what no man say what did we yare sa that us me sa that us nine no sa ba no Na be wose wanyi wapomide, wato. Mese wanyi wapomide. Sebiya, wanim, aya se, adiena, esi, adiwa sene mechia wano, onu mesa, wose dabi, dabi, Matias ye. Wa, fane ni breso, anye, obasa asha asye. Onu mesa, doctor formule, ayarefu wano, enko obachira o yezo jangopo adru o de e ma no ene obefa na se adru ebe ye adjuma e wa brabom aye adru ben na urade kire o ezoro sunuma no ya hwe tredunum ya kanchemu a aye adionunum ezoro sunuma tredunum ti bo adionunum no o se wo ye ajeso se obachie Abrade wunya kopone. Wa ni adruno. Na wa ye. Na wa ye. Nye. Oka se ye no. Wa ni adruno. Nye tine awane nim. Na. Wa dini mra ensem. Wa ni adruno. Wa tiye nisem. Wa dina sede nina so. Wa ni amin faya diya medimi gumi zin folo subi ya nguso. Elie emre. Sana wo. Etina abaye. Na utiye nyan kopo asem. Na wa de waso. Ema asamno de okano na fe asamno okano utie na okaza sore ne mompaye ani e utie no asore na obo mpaye owe yesu dirimu omfa di bia ka ho na obo mpaye owe yesu dinu we ni aduro na wachiro no edi se odi a chiro a me ka chiro we eniwamo me se sadro we eniwamo me nu di abrisi anadwe sasa won saka me se won saka Anaji dia na sabeka esentrania yebehunu dia na sabeka sentrania yehunu anaji yenyina ebehu azabasungu machie adionu miensa azabasungu
trail yet doing me and sa. Ya catch a boy yet dununum. Jemuma, either of whom are children me and such a dununum. Or say, now most of them running with your uncle was Stravadian and he was too so. Now my idea every woman or say, oh, but some I ran with your uncle Paul. There are they can't show and say, men are bow. And I'll bone some the bow. Anything and swabbering some. Men swabbering some. Men are bow. And now I bought some in a bow. Etia sumabosum. Men sumabosum. Men are the bow. I won't want any of the bow. Eti, I don't want ya pambia. And until you say, say, but to say, dear by Etiono. Afra brabo mwa. No mwa wibiara anywa wane. Anywa tumi. Anywa brabo mwa. Ose. Na monsum erade. Winyan kupon. Wana ba sumno. Wana wo sumno. Weni yedruno. Weni yedruno wachirano. Ose. Sa osum erade winyan kupon wa. Ose anye. Mesira wadua niso. Na mesira wunsyo so. Na mayi yadia. Efrumu ade se obi hwewa ni mu a na se hwewa ni mu a bibia kama onsan se lo jira onu bibia pepepe obi se bibia kama na se mi yare o se ah yare ni ewo mi mu ewo eye memrebom ewo mensurumu ewo mi dompe no chimnu ewo eye mensa buonu ewo matwinu mi Kasa e nina mimu na rade se bibi biara e wo mua enya pomde enya amwade no baby bia fruho me yinyarwa afri umu e ko e wo yesu dini mu me se wo nyarwa ni nina ko wa wo mre nina ko ya dru adru ya kwe ya kubu nguma trenum Yashe, a drew a wahoma wire, sir, and a pomodino. Yakubu woman, a tray in num. Yashe, near a drew a dear my waha. Yakubu my tray in num to chamu a yedunum. A ye, a drew a wahoma wire, sir, and a pomodin. A ye, Yakubu my trenum to mudunum. Other than a GD and parable, Major Arefono and Qua. Wa mi na ma e pa ba o ben ya o pa ba wo be bre na ni a o kire wo ha ni se se o hia arisa ni o che ni se empire a chinye wo anya empire a wo ba ma buo anya empire wo buo na usu anya empire wo ba na wra ho ya empire ba e bia wa kasa bu ngo fo me de mfata me de mi pa boni We be any me, anything as I are way, a bammy so. And yes, sir, Wabamu, Nemo, a druno, fa, said druno or catrono, GDA and Pipo, Minim Sammy Yanko Pong, Bitumaye, Minim Sammy Yanko Pong, or Sammy, eh, Mizemi Yanko Pong, or Emu Bruno for, Mizemi Yanko Pong, and Yadi or Pow me, na, my bammy boy GDA and Pipo, my Naya and Sa, ever yes to Dinimu. Na jidi mpabo, bejo na eforu nkwa. Na urade bema noso. Ebi ya oda kataso. Obo jidi mpabo, weni ya druno. Na urade ebe mawoso. Nebi ya wada amtete epaso bibre. Na afe ya duye foru po doktor foru. Ama bama bu, oza ni daso asa. Oni, onkro fo, obusu ya fo, esu wediye. Etimye ye wunu we bida. Wanka sa wada ho. Obia etimye mwa. Jidye mpabo. Jidye mpabo kachere mye. Ebe ma uso. Na se waye bwane ya. Bia. Wadebe frino. Wadebe frino. Bwane fache ensu waho anajui. Kwa jie waha anajui. Aresa waha anajui. Oje waha anajui. Ya mshye nchimu yedu nsi ano. Mwoke kama mfumso ancheche moho moho. Na mwenye mpaye mema mwomo mwomo. Diyana wapasa wachire waha. Ose, ah. Mbia, ubia waya ni bwane mi. Wakasa mpacho. Ose, sabre, mbia wote. Ani mbia ni panu suuni ha. Na waka chere wade. Erwade.
ya mi ye tiye nipa yi fachemi ya mi huna mekwa mesreno mekase mayaboni enwano no muka mfumso anche muhomo ya fe mwenye mpaye mao muhomo weni edrono weni edrono na wasamu ya die manya yare sana juhi manya yare sana juhi na onipatene ni adesre muya de tumiyo adie bebre onipatene ni adesre muya de no etumiyo adie bebre na baya adie bebre wabrabom minuya uwo abresane so anaba mu wabrabom minuya ba awoti ono anajui epaibono baya adie bebre wabrabom uwe yesu jini dedi kain aye wa yarisa eno apom dey ne ho apai ka de tosumeru ye dru no de tosumensa okra okra oni majin esentrene o sebeka no ebe ya febo bedi ho adase ye obi ka se uni semensa kabribi na mekasa meka safa ho pe omo twen na omo saje afrimensem wan ni wonum no Aumu otumi se Yesu Kristo. Sankro fono. Aumu. Aumu so mu otumi se Yesu no. E infwa. Weidi ya wansabeka. Na ebe di huwa dansi ye. Na ubi biye ni wo. Ubi biye ni wo. Ubi biye ni wo. Ubi biye ni wo. Awa bo samjim. Ubi biye ra. Awa epum. Ubi biye ra ni wo. Ewa. Ewiembe bi biye ra. Ubi biye ra. Awa mantemo. Ubi biye ra. Eni be biye ra. Oba jisadi afru samu yesu dinim. Esanse. Uni patro ni andestre muya deno. Epi miya depe. Okra. Okra. Wayare sa. Enwa pomdeno. Wanya pomdeno. Mi huwa. Mi hu sa oye mrebiu. Mi hu sa oye ribiu. Be jia onazo sa osreni. Anati so sreni. Na wanati so sreni. Na diarwari ya ebo osa beyebiyara. Injina ebebe muo abrabwe mu. Ubaye wo yesu dini mu. Onsabeka nyeba ovye. Ovye omu omusabeka enye mapano. Nye mapa ebo abrabwe mu. Onsabeka ewo yesu dini mu. Che, che woy. Ena rosu matre dunum. Ye kasafa sa okra wayarisa ene wapomdeno. Eye okra apomdeni arisa. Ena rosu ma etre dunum. Temu edunun siam. Yo kanse. So meti ebrade winyan kopone. Wanya arisa vieno. Bede wakra apomdeni. Yambo meseno. Koswa kinkaim, unam jide su na inyaye, unam jide su abombay, unam asam su na inyaye, nanam asam su su abombay, unka ayemiti minyakupo ni yamo, nafe unam asama bakasa miti minyakupo ni yamo na su, na unyapo ni yamo, na waya di atene, ewa nani su, kwa afasu inyaye nono, sana abafasu, Abo hubayim. Nwa se. Nwa ya so. Ama na temu. Nwa dina. Sade nina afya suwa. Aini ya mifa. Ya ruwa midimi tu. Mizi mfono su. Ebi ya rami ngu so. Unim. Sani mizi mfona tia. Mizi mfona yari ya no. Aiti sayi sayari ya. Unu umu tina. Unu so yari ya nime sayo. Unu umu tina. Na unu umu eda. Yari ya no umu nime sayo. Na oyi fam wo mi yo matu a omne yare ne besan omo mamre no usua omne besan aye omo manne usua omne besan sanu oboso som se o di omo chi a omne besan ozo okan ho okan ho na afi o kan mu bio anti sani e beya wo yare sanu obakura na opomle no obakura ntino ani samzin fuan ntina Na fe o se meni erade wo yare safo na biribi apamka o ye merade wasami yare na yare sa no ebe ye afebo wa yare sa ebe ye afebo ye hwe yob yob yob ye
wayare mkwa wayare sanu wapomide jobu ngumano itina ye dunso ya kanche mungkro jobu ngumano itina dunso ya kanche mua ayye enkro itina mungkro wase itina mungkro nukye wase na zotri nini mekwa ni kwa imu na diyane sa woti ya no mekoso enya ahuwade iti uyaria uye mre utwi nyina nanso utwi enkobe bia utwi emebi bia so waye mre na nadwi sayaria no eko anadwi sawo mre no eko nafe ubenya huwade na ebeye den utwi akura sa ahuwade no ayane sana chino akoswara da biara na wakimu ena bra da biara uhunu mna yebio uhunu sa midye mitumine vibio na uhunu sa yarwebi atetu bibia fruwa prabum na ubenya huwade te onsahon dalari ansase se onsahon ate odogo wanmo jano ajaro na the same o krabi bia ama wote na benya wonde nda na otre ni be kra na kwa mu de otre no ofare ko se ya boni ni ya prayer katasa shano ofare ko shim na benya wonde nda na wo benya wonde nda wo yesu din ya hwe mebusemetre nine ya ke chemu adunu me busu tse na chemu ya adunu me ba tiemensem wa waso ma me kasa manu fri wani so yakobo bo se no di mene jejene ho fa jitum yakobo bo se no nyame asem no a ba wo che no men twen se aye power na fro Sabrei, eko si se, ewe sa ye another power night no. Sabo sha o sa kanya kram, kitemu, na mene, oye ya media, o se, mani fri, wani so, fese wa kuma muto, na eye mkwa, ema wana, wohunu, na diatua so, na kama mitie, ane kwa wosa ema, ne hunga mnina, kama obia antibi, ma wudu ya nmo, omo teo chenye nubi ante, akwa hon sema unem nina, ayo ni pedwia, akwa ni nina benya sapo mdi, etini biya moja efe benya sapo mdi, on sabo, ane wangrewa nina benya sapo mdi, nyako po ase mbebo uram, wabra bombe bibiara, na, dabia benya pomile ni ya mwade, ewe yesu dini mu. Wede, kasiye, dembe chilo sabisi ya, azea agumetia duya sami ensa. Yeka ichemu adionu nai. Aduya sami ensa, ichemu adionu nai. Wede, ewe se, eke wabrabo hu. Ewe se, eye usuye hunu. Uwa babo wede. Mese, uwa babo wahana. Aza umetia diya sami ya sechebo diyo nuna eno. Wabie, wase. Na, oba mfonmu biara. Enkase, mahojo. Dipana faza fupa biya. Nyako pa faza fupa biya. Nyako pa u. Asa fupa omu tikisum. Na oba mfonmu biara enkase, mahojo. Ayemi, ite tuwa na junu. Onka se, midaswa ya ribiyo. Ama ye mre, dabida, emma musa. Mese, emma musa. Namda yare sanam yesu kristo so bro. Mene wajia nam yesu so ebo. Mene tumi nam yesu dinimu bro. Mene fufroya bro, ewa yesu dinimu. Oma mforu biara enkase mehojo. Oma ya hotimono. Wade omumu ye be free ewon metie mi wahana
Yohane nguma etule na nchemu dunum. Yohane nguma etule enum nchemu yedunai. Meke kai. Yohane nguma etule enum nchemu dunai. Yohane nguma etule enum nchemu yedunai eno. Kwe, Yesu Kristo nsabuwa. Okawa. Osi yechiri no. Yesu hununu asorfie. Na adui. Ya powa ahina Yesu behu. Wale sana chino. Ahina Yesu behu. Inchensu ya chino. Ahina Yesu behu. Bila behu nusa chwa ni hena achiri no. Die hina Yesu behu. Behu asordem. Na Yesu hunu na asorfie. No asorfie. Che. Uwaya wadeng. Yesu kasa anuwa esabe pepe. Yesu esisudwi anasa nuwa anono. Yesu kase wade wu wanyayari sa. Elisa wame kobe biya kwe yujemu. Wase uwaya wadeng. Na chase awadena ba. Efri utri ekwasi unase wanyapomdenbe biya wu Yesu dinu. Ekwambe su na mefaso akurasa yare sanye pomdenu. Kwa mbeye na wafaswa kurasa wa tiye eni tumidienu. Ose, oho ayo wadayi. She, nye boni biu, na deye boni siri yei, anyo. Enye boni biu. Uli mnipa biu wa wabaka se, ah. Uime tiasye, tiasye. Una todi ya uko, uliye fono nche ya. Uwe uli pedye ni mu. Asano, obama adruno. Nafe, oma uchi otro, nkatabi. Oma kase, we wa buchi ya mwase. Dabi, onu msu, onu msa, onu msi great. Uye we. Awasa sa, kratano, omchotro, bibiare uisa, doto chwe no kre. Na numu, amomo hunu, oha ono, nefare bae. Na hafi omu ni aduro, akoma, kratano akoma, doktor no. Na, oma vya se, uu, yebe tuya ye, niya ye we wia. Na, wanja apobudeno. Nafe, Yesu Kristo ya Dr. Kesena, wabema wato. Dr. Yesu, wabema wanyapumdia na dream. Nafe, wabema kase, bra. Na uko, na uko sebia. Yuwa hulu se, afe. Sisei, o ahira wano, wamanie nese, o ya waduwe na utowa. Na wakawasi winim. Wede nyami na meyo, wana wasa uye. Se say, anumu se biyo, anumu se great biyo, sa anumu biyo wa, ube wumpetu wo. Eh, se great no, eni esano, ena asai, wahrawa, eti no, ule wediye, afena asasye, dumenya yarisa, na so se great ni sadi jai, anya sadia, ube wumpetu wo. Ena Yesu Kristo su, eka waha. Nyabwa ni biyo, sa niyama, uyana na jobo sam, and your man, oh, yeah, oh, yeah, wobble, son. No, but I'm saying, ah, my samba, monotro, or Sanko, you. Oh, it's a mount to all you. It's a shabrabum, or send your body, you. Na, near a chest, say, I'm a yo. Near my pa and a boy, brabum. Near my cassan, a boy, brabum. An Indian, some boy, brabum. Na abili wa pumdi mwe Yesu dini. Menya pumdi. Mekosuwa nya pumdi. Ye. Okuwa pumdi nwa yare sa. Yoyani nguma etosumye nsa. Yoyani nguma etosumye nsa. Yekani chemumye no. Yoyani nguma etosumye nsa. Chemumye no. Mede makbio. Meteo. Biewudia. Biewudia. Weya wudia. Kasa wedia ya media. Yohani ngume dikaitre miensa. Yohani ngume tosu miensa. Etine baku nchemu mienu. Adafu miyi mpaye se. Adie njinemu. Esu ye. Ebesu ye. Ubi ya na waka se. Esu ye no. Ayo otrufuo. Yesu se. Ebesu ye. Adafu. Miyi mpaye se. Adie njinemu. Esu miye dedikai. Kwa yeso, nenya anwodeyi, sadie, esi, okra yeno. Okra, eni wa brabo,
enyi na so ukra ohom ene wababo enyi na so o se senior o pomde no obetia kra no amataude se wa kra no enje adebere abone adebere ayemumuye didiri kai o saro juma ebesuye de tosumi no Oni pedia so de tosumi no benya hwonde de tosumi nsa sana okra so besin ye wo yesu di ni mu de dikan ye ye pa mu aka de dikan oka che wona twin o ba be sa ya re be bia wo no aye wa ya sa e bia e wo hum ne na rade ni sa be ka o ba be sa ya re ye tosumi no ye eduro no bompa ye ewo yesu di ni mu na jidi sa wo bo yesu di na Ni abo Yesu dina waye no suma na sanu abonte no baba ho ato na asarechi no sase mi se nsaba kana na dwin me se kana na dwin me se kana na dwin ni a obaka biara baba mama ho eno achi no ba omori se obajina no twaso yakopo pemu Na saya said that we kra wa babum ma tew ma tue wa twiche boy ensom ma tew ma tue e wa twiche boy ensom na o se no se me ba ma be sa no yade e onu no wei onu o wei ba be sa yare e se o ba be sa yare e fie twiche boy wa twi no o sra fo ho zo panyi no e bua se owura me nsasa wo ba sei Misu shasi ye. Na ka asamu enku. Ka asamu enku. Ka asamu enku. Na mamofranu hu. Bayeno di. Wakua ahumende. Oka sabide mni akua. Uubi. Unsa. Ayo wakua. Osumu. Unai. Ayo unkua. Osumu. Ohene ene omrem omo nyina somo utire wadwene nyina somo oni padua ko an nyina esomo ni padua no se be timi edo afria akọ ehọ ade akọ bi ponatifi obedu ho na bibi biara esomo sa oni padua ko an nyina anadwe benya yare sa wo yesu dinim ka asam no enko ka asam no enko ni ehia na dwe anu no no aso asam na baocha na dwe no anya yarisa ewo yesu dinim sore neje sore nefa sore nenya bibiere ohia na dwe za chane ani tua aya oji ani tua aya ututumi pa obi ani tua de ohia na dwe bia biwa no ka tire no na mpa pa bonu za chane no aba sasana aba biwano bopa e kache rade se rade e mate asem no mate efa duro no mate afa se ya kra no na na twin e ma na dwo ana twin e ma na dwo oyere sabria oyere sabria oyere sabria nyadia obakwasa ne obaye no wa be nya hode oyare ya be nya pumde o se so ase be nya ojie Yo hie ni aye die ba. O ni ajuma se se de obe ajuma. Aye me pona a wo jure rani be isa be pona ni nefru ana twi. Aye wo dia o aye wo dia. Aye wo dia. Bie wa no ene rani kasa. Bie wa no Yesu fre rani di no. Je obe ka cha rani ana twi bia. Obe tie. Bibia na ka cha na de ana twi. Obe ye. Bibia na we bie wa no ka cha rani ana twi bia. Obetie opemoka wayarisa ojia na opemoka ufaudi na opemoka ubani fache opemoka ya ojia na opemoka ewohwa sufrero adidi obibiara obibiara obibiara obibiara obibiara adidi no obejene kwa obibiara
Obo Awurade din no. Obenye otie. Obiara Obo Awurade din no. Nsabeka ni sanctuary ni. Obiara Oba frɛ Awurade din no. Obenye fahundie. Wele pɛm kɛ no. Wele asɛm efiri ɔsoro ba. Na etimi nsankɔ ɔsoro kwa. Ɛbɛ bɛma anadwo yi. Tumi no ɛda di anadwo yi. Fa wodi esi anadwo yi. Ɛyɛ sɛ esi anadwo yi. Ɛni hwammɔ, ɛni hwammɔ, ɛni hwammɔ. Asɛm a ɔsomaeɛ no. Asɛm a ɔsomaeɛ no. Ɛba wo nkyɛn wɔ hɔ a, ɛba wo nkyɛn baabi a wɔ no a. Ɛbɛ wura w'adwene mu. Ɛbɛ wura wo nsusue mu. Ɛbɛ wura wo dompem. Ɛbɛ wura w'ani asɛm no. Asɛm tumi, tumi a ɛwɔ asɛm no mu no. Wɔsra a ɛbu nkonnua no. Ɛwɔ hɔ anadwo yi, ɛwɔ hɔ anadwo yi, anadwo yi ɛwɔ ha. Yakopɔn nsɛnkyerɛnneɛ no, anadwo nya adeɛ a ɛbɛsa wo. Yakopɔn kwagyeɛ no ɛsa ho anadwo yi. Ɔgyeɛ ɛfiri Yakopɔn kyɛn no ɛsa ho anadwo yi. Ka kyerɛ nea ɔbɛka kyerɛ no anadwo yi biara bɛba mu. Nea ɔbɛka kyerɛ no anadwo yi biara ɔbɛyɛ. Asɛm no wɔ no mu. Ɔne wɔ no mu asɛm bɛtumi abu konnua no. Owo ho no. O na mo nu mo sanso betime a pamna mna ko na sa ka cha ire so benya pom din a na sa ka se ukru enya ho de benya ho de sa ka sa mi se a bo frey sa ne ho tonu a ne ho betonu ka tre no aye wo tumi anajo aye Ni tumi anadwo wo wa bebom. Aya anadwo a aya ɔgye tumi anadwo a ɔda ne tumi ne die. Wei aya wo dia. Wa pam wo ka aba wo nkyɛe. Wa kyerɛ aduro no ɔkyerɛ wo. Na fe ɔkura sabrei ɔbɛkura wo abrabom.

ɛtɔ so aduosiansia asase nyinaa mo ne ahurusie mo se mo nyankopɔn mo nto dwom ma ne di animonyam mo nhyɛ no animonyam nyinayɛ mo nsi onyankopɔn sɛ wonwuma ɛhu ampa wotumi kɛseɛ nti w'atamfo bɛkoto asase nyinaa bɛsɔre wo na woato dwom wopɛto dwom ama wo din